Ulangan maru nani, gangguan ini nero, gara-gara.

0: katamya tor baklok na tambo walui
1: beangun bala ka darwa darwa machiririk dun riri ya koi diphtheria dual community ngulum rongal tual diphtheria riri tengun yo ka mrit ririk mram warpam na olgun munituni maram dual diphtheria riri aito jichi mala machi dara warna koro yanga na koro warpam rumbalongor ka ripun mayang ni tu machiririk dun ka ngurungi din ni tu bayangun ngamatam gangriyun Chakjin ni tumaram. Markan ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayangon numa tumaram, diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin ni tumaram, ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Yo, ngare ko kata munungguro from East Jenny Band Drama. We at Kalkurinji Freedom Festival and you're listening to Yulong Radio. Taperk

ko labi dong rakanin nan milen gimbe onni ganga man radio 88.9 FM.

Go back and learn the love.

I'm gonna go to the hospital.

Ah.

太阳都在。

Vai, vai.

0: bunga yang aku Andrew guru tengah tu mungkin napa ngah school ka napa ngaro tau mayam napa ngaro school work me warau na adal ka happening katua ka tomorrow ka Saturday napa ngaro wakalo ka also tengah mayam ngan mangar mayam tau yurung radio yur tanaling tau naga najal ka berkat yun ka najal ngaro wikka mal mal ko yo ka first one mangaro interview tang yurung yako ali jalang anya pa yurung radio mro kya mamin school work min yo ka anu mamro rakana mit ka yako
1: yo min makara dua now in local kalian balanina dia roaming school ya aku ngara albit warning mara
0: ma raul ni nomor apa nunggu tinalanga area nga
1: jangan aku ngatin jangan if I go back 2014 or 15 lil or even ngara to bala in 1980s long but that's barakun militer but anyway first jangan akan jama murungun 2014 doing now we are remote school attendance strategy, also known as walking bus. Walking bus to all now we maklimur pemangi balangai to kamar jika jamar kuling mara mangakur rale miriam school lil agunga yung the teachers naga parents ng community ng wangur
0: na pangaro nung ko and bit jamigan nakon nga til 5 years back na kanun ni happen dial nakon tuan jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan militero na we happening everywhere nakon community wakal malablanya kanya kon numalang kon dial jaya na anumali birka yun may mak na kung unin ka kamali mo rali
1: si may makalari may makalari yung wakal wakalari bilim na kung duwari na wui balanyam muli li yurong yung lungmam yurong yung lungmam wala kung understanding yurong yung ito lungmam uri pungol community yung balay wakal mirin mala manikay mirin hiraki mirin bilma mirin kaya doon ang ni Nikki ng ni ngapa kayo ng kita kaya na malang ni ng ni lelong mam diyan niya kang wala kong long mam doon wala kang niya may mabili ngayon ni long mam yung ngoy kaya may marang ang matam diyan marakulin kaya yurtan yung ngoy kaya marang ang tarpunan kaya uro ngoy mala marang ang matam bili ngala kang niya brave ngoy bali nga rawin wangan ngayon tungoy na long mam maratong ngayon maranggit yung kaya marang kawandangol waktu dah akan mengulas jadi musik kuru wala bicara wakal kuru yo
0: balain akun ni balain muka jualin lakam akun wana ngay papuro unyali wangkain ngura yo kalau itu nakun ripun nakun jamar kulit ya numakan alten berkain nakun walang walto unyali jadi menggitir nakun rape peri maram kana we
1: beli wanga janga ido le wawa wanga janga ido le na we main mak yurta o jamar kule ya kara main main ngara ko ngara main ke beli wal jur jamar kule so la chen ni main ke tir wai mai tu guru tu mili main ke wai mai tu mal mal ka guru tu mal mun le music ko beli balanda wal music ko e ka wal tu le beli na beli sometimes ngara kal go ngana ngor bungol le mrong do ka on Valemrong traditional bungul in certain years yan mala a certain month yan yoga bodai na music guys anyway na kun na music malam kaset mo na ngur bala ka ngaman ka ngur bala bala learning ara kan ja ko yang ngur learning bo bala man git na wo yo
0: ne ko na kun important ka walang wal to man git ter korotto ba poro ka manikai kun ka minchunya apa le nyonya mana yo yo kalau ni nak guna we we tit na nak guna ni mai main mak jam nak kulo bilang ai dia ngom ri indit ti ini ti ka ngai tu ni ala mil grup mul kroin pala ga ma dari rom gakkal yo ngom pu tru music contemporary mereka maklakam contemporary music ka bala mil komun ala interested war pa mun na wor kur yo tanya jam nak kulo yang orang ala kungal gue ngana we walau saya mereka ni di Yolong culture or custom knowledge through music as well. Mungkin mulukro, baru wanga baru kumiru. Kayu orang manika, kayu orang muni, yo gak kalau yo, yo, yo. Kayu orang manika. Bila makai dekik, kapungkol, main mak yo yo. Kau nak kon walang kon teachers kon nalchan ol jaga ko yang yo teachers to nol to nakon enjoying wal ka deak ne ko wakal ko deak wakal ko para ka goyang amban since na ta pulong ni ko ka pass mala dl staff especially ngara mangi wal ka na we mara ngam tirule para nya room ko mala ka wal ngun ni nakon ka take part bele yo mun ni nakon festival para kun do wal ko dar nata kawal matung igual staff malaga marchi ni walang no bibi bang waling ola na nyakun mar mulikin yo bi walang encouraging bi na think wali ka ni para yang ingat na bi mart na prong yorong rom go yo yakal jwal tunga ang dunja hebi na kun yo ka kun ga na mir malal wa na mir encouraging wali ka na and support yon twali mala festival any activity to dial grade when the staff na prong dal ga supporting bi
1: yep, pigeon, you let you, Mala. You let you, thank you, Wawa. Come, never come at all, Yan Langton, Numalan. Nanakon, Numalangon need to group and Tao Dipple Yak. Yolong Oak, Paparo, Cat, Neulimurong, Generation Go, Urukon Bala, Generation Go. Nito grupan pijan nak un nito yan duelin bilin limrong nawin rom ya limr tunga etam ka manikanya ka bungol na bapuri bapuri bapuri abilin nakun
0: mak be I hope limrong yurtaw ya napurong lang yurtaw ya markuleo mial ko ga yawring ya markuleo I hope limrong to the man get it mar mar rom ya lang umireo Lemurong, yorongo, kawalalang. Mara na putun marang kanan ya, na putil kororo yorongo. Ka main maklil muluka dara dari rum riakan matu ya lamar baga pagayun ya. Ka naun barai rin ya. Mara matu mar mak ngun dan dina rum ya. Ka rum ya matu kalim rum yorongo ngai tam di paling ara kalim rum war pam kuwa ya mar kuri. Ya ra yorong aku. Jeng matu rum dun dina ka yakan matu warai ngapa ketirin ya. Aja ya man ngolang ngol gakal ya. Kai dia ni ke yolong yang ni room tu ni gagak kalu nari mula abalanya ngarah kong ni malang be strong stay strong and believe who you are ma men ma
1: thank you thank
2: you yo ngarah ya ko Tabata you listening to 88.9 yolong radio at Nolonboy.

Yuhu, wala ba lang. May mag intro ra ko yurta. Yo, yan nga rabir kayo na ko yan yurta ngula na. Kagal nga bira, yaka wala niya marir dya. Yo. You na mir daw daw listeners. Merry Christmas tumalang marka pero yung mga. Katur ya nga rato ka rom ya kuyam limurong bukmak ko na yung area ngor kam daw ngor. Natin nito malibalang nun na to scamming DL Australia dan ya scam nga idual taro yung ulika diyang balabarok paki mayali nyala yun dukan nun na yo so dili di doon yung limurto daw martil lakaran namin. Uli ni na kun yung maringi kuruto mereo uni nga niya ka na kun scamming barko po yung yung kani maringi na kang uni happen kang uni nga room scam yako ni uni yung uni ni kang uni lindi mo lakbrande men dito buryo na yan kang uli ni tuguya nga nguni nga scam ito nguni di report scam watch lil ka wakay nguni to budi yan rin nga painkul no kingal ni kalakra mula langgal nguni ni transfer rupiah nguni yul kal mula yul ngwal nguni ni yaka maringi anja yan na kun makamak dalipun ngurwa nga namir u social media kun na kun Facebook kun yun pala nya yaka maringi yo ka natyan nito na kung ngulin nuna to rupia urom go scamming yorto ngunin ngula yorongoy expert malang ngunin yorongo wala lang ngung darok ngulin nito meli nama gamaram ngunin ka scamming nuna nito marangi kong bank na nungo ka filing nito complaint Federal Trade Commissioner wal mala kacura pala nito ka ngayon tamgal ki copy mala ngunin ngoy di ngunin doon ka scamming ripun nito ngoy ni yan freezing la rupian count na tuloy na kun four things nga raya ko yang ngunin nga naka daw dali man kuram na kun searching limurong kuguling nga pichin limurong ka na kun doala karan na mer daw yo kangunin na kun do balang naltyan do scamming meri yul ngoy doon na personal information na kun nungo to ka baki muni ni to trust wala lang na kun yan bi yuwak na kamar doon ang panyolong mo muni di muni ni ngole kawanga na nuka wala niya muni di malayolong mo kari wala to online count nuka bank lil kamar ang ilo wala to nungo rupiah ka kabulo wala to yurta account lapmaram nuka yan yako yun nindo ka wawo nina kama mala nung nguni nakon phone plans mala ka contract nguni nakon no kalyakul mala ni ka nguni mara mala chama walal jato nguni ka ngara ko yun mirna bala to ka nakon wrong way na baki nung nakon license number nung ka nata nung nguni expiry date mala card more date of birth nung address wana mini ka nguli nakon nina worry point count details ka full ya kuni credit card number bala nya malangun ni ka using ya wal tukang ni muni rin mala information pala mana ngira na karupian nongo ka ripu wal tukarupia indi mir mala na kun kiri mala nukal card information do credit card to buy kana ngula mala na kun yun no kali ako lil kabulu wala to gari na kun accessing wala to ka government online services mala na kun Centrelink pala nila kun MyGov ngara dal MyGov mir ang ara bala kun ibawa er guru pol yor ngo wala da ko yung ara scamming miri wala yor ngo wala information everything da ko ngayon bala ngon hindi ko lungi bala ara ko mucked up na nan Centrelink po yun ayun to kani Centrelink ngo yung ngayon ang bingaran ngon eh di pala niya na kung barari mir nga ito walga yuwal may kadal happen yul ngwal darwa walgo yul ngwal ngwal goroto miri walga ba hindi walga ito ngwal mala yul natya na kung ito hindi bala nung bala niya yung malang turo natya nito ngunin kung kayun
nakul bala nungu ni happen bala nya ide wole mru maringi yul ko malaka happen nakya ni to gunga yon ngoli ni maringi guru to mbere wongo ni nganya ka scamming o if nuna ka scamming nakul yul to ni kadali nga mangarany nindu na nakya report ni to ngoni ide rom yulkal payment transfer system mbere wal mala donja company ngayi mbere wal mwale kapala nya fraud mala nama department ngur donya kalik ngur mune walal ngoni ka pala nya ngur kalik ngur mala na kon ngupa ngupan fraud ya ko ngoni ni baki nungo ni key card wo bank card onayaka wo bank account nungo ni bill marana rao na kon rupio scam awal ni kurupan information report bank kan lukin kan ni bondi yan bolo ni tungo ni di report scam major credit agency wal mala yo kadole na kon ngoro first lot of dao ngara kanya ko yang ala kadole mo to music nga ma

0: Yo, so ngunit din ako nang merukan dawo lakar na men ngoni
1: naljan na kun nito ngoni na kun balang nito manak para na merenguni do naka scamming del Australia ngor
0: yo kadal me tu bulong ngoni di malam di room lakar na mer ka ngoni na makalip tong ama I hope makana kun dal enjoying katrang dawo bilin na kun important ngai don jawa ganja katoni na kun lemurto lakar na mer na kun ngoto ngoni rupiah wala lungan bram ngoni do na to scamming del Australia tawo duno pa paingutungon ni na kun kung kaen rupya ng rungan maram anja yan na kun nindo maringgitir rungi mistake to ya pala niya if nuna scamming marga nito kang ni bulon kamaringgin nin na yo kano yung kodual marka yaka kewawo nini kawaga dyan na kun ni kamaringgitir diyang marka nalayak palang ni bulo ngi balang ni tu yala ngi mere mak mara ne mere nungo ngai tu ngi bilian yuru ngo ka trying ringi wap o wang gai ngun ngro ke rom go scamming go yaku minyo na kun ngi maringin ya palanya ka report ne ni tu na kun dole din na we kal dual kam a c c c wal ngi din na we ko ngai ka dal bara yaku dia Australian Competition and Consumer Commission gumala.
1: Katpoli na kung naman kano nila kaya namin. What you have to do? Nagyan nito ngulin nuna to scamming. Katpoli yadi yan na kung Australia. Katpoli yana kung naman kana ma na kung knowing or area ngur na na to nung mula rupee. Nungan mula mula ngur ngur yadi scam dumala. Ngulin nuna to diyal yana kung scamming Australia. Tuno pa daw yun. Paling utarupia wala rungan meram nungo. Yuri ando ngurungi ni room do meringgit tere. Maka ni tuki nguni bulungo dia ritin nini nguni balang nguni bili yorongo. Nungo toka ringa ringi map o yorongo lawa ngai ngo. Nindo meringgin. Nakun kakal o nanungo. Tika yung katulela lamit ya kakal ya lakaram nanungo nawekun ngam scamming video ya. Yo. Ka ngulit nungo ngai nguni happen. Report tayan ACCC wal. Doon yung ikastand po na ko Australian Competition and Consumer Mission. Doon yung malawalal. Rukurong kalin nito form niya gama, ka-complain niya gama. Ka na nakon nito ngula rupiya rungan mamuli nuna to scamming niya. Ngang doon waray nito, walalan, yako reverse transaction ko wal to rungan mamunong rupiya. Ka nguli ni ka baki nguni gift card bala niya miri nuna scamming nito ringi map ngulukulong ni company umala gift card miro marka nung walto kurupan rungan maram rupiah nguni ni nakon bayi nguni ni gift card company wala lang nguni kalakaram nito nguni nuna nakon scamming marka walto nguni di rupiah nung rungan maram kawaka niya nakon nato ngula nung manangi rupiah nguli scam maringi nukalang o BSP number o diyal na kon Australia. Dual nung udawin, unauthorized malangon ni bank mo nito ka nama, debit malangon ni direct ko lang ulit ka kulukton rupiah. Count mo malangon, kala unauthorized siya maili, bayang mo niki permission mo rupiah di grupo. Pa direct, how come wala ka ngon niti kulukton malangon mo rupiah bing mo ni local count mo. Muni, bala niya malangon nito ka, sometimes marang maram local bank mo, ngara marang maram, ngarakin ka lang ngara bank mo, government bank mo, ngaring map ngara wala lang, kaka, muni konsen ngara ngurka mula langgal wa ngayinkal operator yurung wal jama mbiri wal kabikan ngara lakaram tuwal ngara ka ngamu mala tuwal yaka mala authorizing mo mala yaka ngara yurana diak transaction mo diak ngara yaka yurana guluk tunara rupiah main bak nitu malak mawan na milal mala ngay kadal mariki rupiah ngayin ngunya lakaram ngunungi ni yurung wal jama mbiri yaka menuat peng wal ya ngunungi ngay kan ngunar bala wala laku guluk tunwala ngayin kal jali usamu yung Afrika pala ngara ngunungi ngamain piling ngayin ngunungi company lakaram mala yaku ngara kaya ngunungi puturong or ngamun malangarang ni ako balara bere ya kapay mo ngara kidoli ko yang ni dunga ngara wala lang dia kunung ni ibitan na kun ngara ka sometimes ako mo dito balanya happen wal to na kun mo pulin mala banks mala til Australia mo na hangan kun na we ko mala verification mala balanya sig picha mac id photo id e pala nyo mala ngurki ko ga ina mala kawal to mo try rungan mo mo de rupiah but ngoli na kun ni yurung wal grupan scam wal PSP number mala no ka account number yaka nito mo ni na kun
0: ya ikor kung buyang abili ngurong di room nung tuya ka ngay manangir rupiah bila yung ngunin din akun tukuro pandol dia marang ngalakar ngali ako PSV camp naman ni ngay to kayan yurong dalakan ya bijan if nila kun ngunin yurong wal scam wal grup parang ngunin nung ini information ani kalya adung tun ngunin bawalan ni kadung tun ngayin do pangun nungo manangir ngurong di BSP nambay ka camp nambay nukal bank po yo rupiah nungo yan pigurok tun ngunin din ngay lao to kayan nakon galakan rupiah o transfer even nakon ni to yung mga transfer nukin gal ni account mo kurutu mireo al rupiah kabaki ni to nang mongro kay kurutu mireo PSP na ba account na ba ngunin yung mongro kay bilian nandiyala mara naro pay ngun ni to ngunin ibaki nan mo ito yala lang mo manangir if ni kabawala yung kuya ka kana wala lang ngunin ya turala slaka lang ngunin bakal ya wala lang skema o mala walto ka phone guru nungo text message yun na ngula lakaram price uti ka rupiah bina o makwal trip ring map nungo ka bichan di de lakaram ka brief walto social media kuru nungo message yun kanu matu ya kangunin ngurungi di malambari wak merir kaya bichan yo katua lemurung malalur kundao ngalakanya ko yang ngalde li niya area ngur lemurung kuya kuya nga narao bili darwa yur mo malalimur muli ka na kun mrank maranda mir ngay to ka yur mo limurung ring map scamming mir katua li tao limurung katura mo niya kurri ya kawin yo kangakul niya mo kasi makandol ka daw daw show yur mo radio ngur

0: time is 5 o'clock.
1: Biangun balaga darawa darawa machiririk dun riri yakui diphtheria dual community or lumbrongal. Tual diphtheria riri tengun yoga mrit ririk mram warpam na olungun. Munituni maram dual diphtheria riri aito jichi malamachi dara warna koro yangara koro warpam rumbalungur. Karipun mayang nitu machiririk dun. Kangurungi din nito bayangun ngamatam gangriyun. Chakjin nito maram. Markani ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayang unuma tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Hi, my name's Catherine and you're listening to 88.9 FM Yungo Radio.
3: Na 2014 do bilingual education celebration 40 years ko. Lurkon ngur community ngur. Yirkala. Milingin bi kakalewin ko. Kauri po, wangay ngu malawanga. Yakang anap rumaringi. Kauri po, uri po malayul ngu wal marichi kalewin ngul darawa meritir. Ka tuwala ngu jadi ngu balang anap ruto taon lakaram. Nalcer ngay ikan tuwali marichin Northern Territory bilingual programs po. Yo, 2009 do, Brian Devlin do, ngay yura Kangal, Kaguru per Canberra. Yoro, ngatin niya ba man niya ngay kanya mayir kala, kaliwin ko. Kadi ang balang ay kada jama university ng ra, mata jama. Kada o indo alidi, paman ko bilingual program boy. Kado aling dao, limur kang ama, Brian Devlin kong.
4: 1973, marangitin niya mire, marama mata o palarali yun mire ukiri, Mudir Palanya Midi, Federal Labour Government, Chairman Midi, Mala, ka 1964, Palandayako Betty Watts ka Jim Gallagher, Maradumiti Jura, Dal, Marma Matau, Margikunarao, Kalakranganja, Naidual, Menma Mritir, Tukaranja, Margikunaranja, Yulmunja, Yulmo, Yamarkole, Kabalandao, Margikunamiri, Yo, Kanguni Maradumiti Dual Jura, Betty, Kajim do, kapitir malang ni kuya ngan ingam. Mudi ngay mritir main mak yul ngu mata. Manigitin nyo jamar ko leo, yul ngu. Ka manigit ko na rao, palandao teaches ko. Walto ka manigitir, tarok to yul ngu wal. Manigit ko. Pili kumul dahal na, walang gony. Nawin ngay, walang gony, palandao nyo walang na kong ni. Wal, kumul dahal tinan tarok ya mak, kung kaya unaraw niya. Uwangan na raon dia, magi ko na raon dia. Pili nga yung nila karangal, pili kumuro dal, wala lang ko. Balanda, magi ko na mil, malaya ka, wala kan, margat po yuro, yul mo mataw. Pili, pero wan mitra yul mo tarok, mura ka dial, Northern Territory ngo. Pala kumuro dal tinan, jura on dia, jama on dia, pukmako, mataw on dia. Kapalanda ya ko Joy Kimslaw Harris ngay dumichi kunga yur. Palay marma mataw ngundi yur ngoy to ka marangi kum walalangin ng walang taro kuro. Yoga ngundi itawo na mga ko Joy Kimslaw kong Harris kong ngunay ngay ka ngundi ngay kunga yur ukiri ngay dumichi chura. Ka uripo niya kong miyal kwanga ya ko piwalaw ngay kan ninan milingin bi. Kachama ngay kan Taruk malan, kamatta malan kung gayur, palanya miri, maniwal kan na nukam na kun diang balayur, wal uro urungun walal, palanya na kun, ngari, mga wila, majari, panguli, pala palanya wal kan jaman na nukal, kapalanya miri walo yung ngay kan mislaw yung jaman ngon nilidi, piwalaw yung, milingin bi, ka at the same time, ngulong ulidi yung wal ngalapal miri wal ngatil, wal kan Mangi kung alayur mo mata, jamar kuling, ukiring ngul galing ngul. Yo. Ka 1973, kung wang ganito, ukiring wal ngul yuri yur, manigitin, marmaw matao.
5: Ang orgo, anandili akwa mata. Arionga, pichinchinjara mata. Hermansburg, aranda mata. Milingimbi, kupapuangong mata. Warui, maong mata.
4: Yo, munin mga akulo. Wanga mala ngaitan lakrangal ngarichan to kam na mala matta walkan wangan palanya mirijanguni ku wanga kukirian wal nguruir margetin marma matao
6: yo maran jali aku
3: Warren Berere, Kangara teacher Ngara Millingen B School or Kanina. Ngarangulika Mangi Group and Yamar Colling Mar Madaro. English Kurungarali Maring Gurupan Walain, Kapurungarali Yulungu Matawalan Maring Gurupan. Ka nakon bilingual, panya bilingual education ay ngoni ngurujiri yor iya nako 1974 ngon aljamilingin bin. 1974 ngay starting ay ngoni bilingual education. Bin or ay waptor Muna nga ikan, ngurungon maringgit din ka English, Korean, walal. Kayaan kan ngunin dikya nyo, ngunin ngunin lininan, nga ikan translating. Tiyan ngunin bala nga ikan, nguna, daro kwa la maringgit din dya markule, both language wala ka maringgit din, English ka nyurungon mata. Pili na kung ngunin, bilingual education came in, Tiang iya 1974. Ni balanya mire nguni ngaran nguni duka ngara waptur jama lel. Ngurungi iya start ngara teaching ngara jama. Young age to. Ka bilingual education had been around for a long time. Ulika diang balamaringgitir walangalangaw culture. Ka daruk walkamaringgitir ngunal school ngor. Even though that Walkamaring getir, learning walkamaring school ngur, and also walkamaring getir jawa ngur di beliwiri pun, yurungir walkamaring getir jawa walkamaring getir di yurungu matau, ka yurungu kalcha walangin galangau. Ka muna bala ngatil jangunin, yakayan gan jamar kuli maring getin, munin bala mara ngalapal mir jamala yako secondary mala, tiangun bala walkamaring getir na bilin akon, Yulung mata duali de also nakon important walang jamar kulo wal to maringgitir. Murungi walang do nakon ngoni understanding grupan, but dipal jabala western lil ya darok lil English lil ya. Murungi wal to waptun jang ngoni bala bicyan ya nakon world lil nakon. Nga pake wal ya maringgitir wal to yulung ukur. Wal to understanding nguna wal to nama print nganyan nguna daru kanya to nama jamar kulin jayu urungu jamar jamar kulin ka wal to understanding nakun ka waptun ja wal to ka wangan wal to nakun in both language ngur ja both ngur daru ngur
6: so bitya nakun ni kadali meli ilakaram nakun ngayon ni dukkar
3: yo nguni ngayon ni waya wunyo walang dukkar ja nguni di walang jamar kulin walang kal Darukur walto na manguni English ja.
6: At atin ako numakagoy ang numakan ako nulay de full support na kun still supporting numakadaay ang ito kan akong nulay de bilingual education. Matin niya maram yan.
3: Yo, back to the di pala nukal question lil Sylvia. Napur yaw na Millingen Bay ga outstation around Millingen Bay. Ka throughout the Annam land ngarang gabikan nakon goyangir still na prokan nakon naweng support ya dali bilingual language yang itu still ongoing yan marcian to ka bayong ngai to da dawar yon yurung ndarok to ka marcian because yurung ngone walang darok we are born into that we have identity culture mir malale mir da yon ngomala therefore ngale mir to hold on to that language You al kumian dal kum limur tunga tam daruk tual yulngo daruk limurong yulngo malaga balanya
6: kayo dole de limurong dawo urupar kan mara marmay balak malaka ngon dili nakun area ngon jama as a bilingual education teacher malay kayo
3: yo break na perto kulyon kamani kay nga magayala
6: urupar kan mara marmay Balak malaka ngon dili nakun area ngon jama as a bilingual education teacher malay. Ayo.
3: Yo.

0: mangara na jaw damage wangara ko melengin be be an ko dal program ni ko ro ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na magaja. You're listening to Yolngu Radio.
1: The Perk.

0: Number one.
1: Yo, you're listening to your more radio
2: in Kartalala.
3: Yo, good morning, Bukmak. Ngarindik kulukawa nga dipungur arts radio ngur. Ka sharing ngaratu numalang dao. Journey nguni ngaraka meringgitiri. As a young yul ngo milkareo. Ka ngay rako yapa meringo yung arakal. Pulka na o yun akon ngay ngarang kung kayon dukar milkom. Nalchando dao ngama. Nalchando ngama manikay. Pala milkarin ngati. Ka dual matu ngama milkari nguni ngaraka maringgitiri. Tial nakon ads ngur. Yo yambar pungudual milkarin. Ka milkarin ngay dual. Kayan balanya nakon nga naraw numalang jamar kuleo. Praktek ko balanya raw. Pili tuan yang ngay ka milkom. Words malagliakom nakon. Pili nguni ngay tu yual kya milkari dawarton. Nguni ngay uripo nakon. Ninin ngun milkari. Ngay to nga mayol ngay katuan jayan jamar kuleo nga naraw. Kabulo nakon ngara kamaringgitir ka brak touch. Kabalanya.

0: Yo, good morning, Bukmak. Numalang di Pongor Art Studio ngur. Ngarain di kul. Kani nang ngalikadwal. Kabul kana we. Ka wanga namirya ngalikadwal lakara namirya daun. Kamil karepo. Ya panira ko lakarang. Na dual milkarin.
1: Yo. Milkarin dual. Menmak ngayimritir. Limurong Bukmak ko. Bola miring urung ai kangora ali tu maring gitir ayar lang umir ngali tu lecalang ngoy ngali yuttan malain maring gikum yo dual daruk na lecalang ngoyan ka Bukmak dao na ngali ka maring gitir palanya
0: yo bilingara na kun ka jaltiri ngaratu Yuwal ko yan maringgitire. Nakunipitian milkareo na angay duwali. Kanak ko ka na angay mayali. E pala niya.
1: Yo. Manmak duwali nung kuya nga naoy. Kagamuro nakunika nga ang ton. Milkare nga duwali di. Hindi militir nga ikang ora. Bala miringor. Manikaingor, milkaringor, matangor, romor. Ngora nga ikabawala mire.
0: Ka sam malangay nguni words, ngunili daruk malanakon, kurangay mala. Ka ripun nga rakanakon linguni ngama. Kabahingon nga ralinguni darangan na ngayonguni mayali kadao kabay di milkareo.
1: Yo, nawi nga ito ali yoko-yoko. Manmak mritin nung kuya nga nawi. Pala niya ang uli ka margat po yun niya. Ala palamirin niya yol nga walal. Pili, ngura nga ika darwa mritin litya lang. Kalimurong. Pahala miriok tuwaw ka irikyaw. Yor. Nindo maringgitir. Tia kibili. Ngurungon. Likalanggin kalangaw. Yor nito nina. Ngalapalwali yor nguwal. Nguroki ingon yan yung angdur. Mayaliw. Muli nga ikalakara morpam. Yo. Kawripun nga ika doali, mura nga ika, rumbal nguran nungo, tiang bala. Muli nito na kun birka yun mirja, lakaraman nga ika, nukal. Ngaman nito nguni, manikay, o ngaman nito tao, o ngaman nito milkari. Doali mala nukal, already kang uran nga irumbal ngura. Yanan nito, dawat maraman bala, warangol kuman, pala milk kuman. Bala niya nga ito, wala di milk ka rin.
0: Kana na kun ngayon ni Wripun milk ka rin, nguli yul ngayon na kun baki, bungkul ko rin, bapuro ko rin, o nito milk ka rin, baki na kun, bawala mi rin or.
1: Baki nito nguni, Milkarin nung ngayon ni, dawat maraman nito ng ating. Pili ni Kadali, yuwal kyan niya altir maringgitin niya raw. Wanalat yan. Tuwali nga iwang ka niya gamuro, papuro ko. Awang ka niya nga igamuro, wangan nito nama. Kawal nga wanga ngunin nito marichi.
2: Wakirlil.
1: Nito nama ngunin wanga. Ngayon nga ito milkaribun na. Mulang ibili wangay to kalakaram. Yo, kawipun, wanal. Maraman nito, jambayt na. Ralgaman nito. Palangay to ngunidin, tawarto na warun. Ang ulat yan din ngayon ka ngunimala, milkarin tawarto. Yo,
2: bala mirikoro. Ngayong uli dawartun niya, milkarin.
1: ngayang ngulil niya, yul ngawal niya. Yakayan, wanggan ko. Yo. Ngulil nito kanina na kung manikay milingor area ngur, papro ngur, ngulil ito ngay diram mo, o ngay ito nguruwar yun, likyalangal mo ka clan group ngur yan, ngarang gaduan niya wanga. Nindo ka nga ma, nalcan ito ngun irirakay maram, kaguyur nga nyan manikay, wana lacan walto ka marichi, ngun iwalto rangi kul marichi, nito rangi yan, nungun yan imil karimi altun, ngule walto doartun marichi, nindo doartun ngati, maltun yan nito, pichan nga napur nguli wripun, ang nga napur nga nguli, amaltun na, miyal kurur nga ulo uluman ya, may gitin mo karakan, nangal ngarakan.
0: Katuan ya, limurto nga mamil kari, iapain, pulkana o na, nguni tuan ya ngay mil kari, pichan nguli, yuwalk ya ngati. Ka nguni limurkan gatur ya ngakul, kayaan ya markuli praktek ko, kabalanya.

Bye.

0: Rakara nam nan nyako tawom yak kangarong aya manangi wari pungoyan kariun mga yang aroya kakara kara mam nyako ay urum royana nalpian nan yakar managi kuan nanay ngunok ko malay ngowo anting ko ka room go malay ngowo manangi nyawo room go panya nan yakan yaka iwan nyako papa mingo kacho yaka manangi ya wari pungowo yol ngowo yan juan bile ngayata ngalengguway yana ka mainmak kucara kuliuman ya kajang umrakaram nya kwa urumuru yana kucara nunnom nyako ka ngayam nunggu jang umari yo nalpean yutayum rum do ngarin papala manangin yaminan cuan maparpa manangin yamim nunggu ayana dual mim nunung ngaro kariyun dual yun ngaro nunggu ayana yaka manangin ya waripu ngawum yul ngawo margi ko nga ya nunggu ay nuno yutun na nunggu nan yuto bapuro ka bapuro wo kamargi ko nga ya nanantawo wom manang rungutan ma payengo ya nunggu ro tawo yo ruma dunupan nanggu nga raya ka ngarim na nanan gukuro tumi yul ngo waripo kawaripo. Na nga malajar iwa nuno waripo ngayom yul ngayo nuno dual miyo pili dual mim jango gulko niya ka nyinam jinangumbala waloyo yutayom waloyo ngayam jango rakaran niya kuay ngayayana ngayam kababa mingun niya kuay nalpian na na magikuan nan niya kuay urumiyan ko kandar ngam ngayaya kamanangin nunggu dual miwo nunggu mduwa wum kamagi kuwa nam ngaya yumur ko nam niya kuwa ngaya yaka bindar iwa yaka buruwa jawa ya waripo ngawo yul ngawo yaka manangi ya managi kuwa na ya ngaya ngarin yumur ko nam niya kuwa ngaya ngaya mawara mire kayutum niya kong papurum nan galpo
1: na kundi ang bala present time ngay ka namo na ngur papuro ngur natyan nili ka nama tuwa nyirikyan na ngunin wala ka daro kwa nga
0: tuwa nyirikyan panyam rumbal majupal diramum nan go doa kapatamim nan go yirikya ngaro karin maju pala ka banyak rambangin bicara cepal banyak doa ulang nak.
2: My name is God. I live Peroy. On the way. Nadi. Yang radio.

Ana.

Yeah.

Jangan-jangan ya, Bro, anjir.

0: magpe-promise.
1: Your karadyo ang marurong ratatuan. Yon pa ko harapon ka magme-order.

Minimum.

man, my pal, man. Hey, I don't need you now.

Yeah.

problema.

0: Amir.
1: Kaya na yan, man.

Manuel Emery.

0: in the pool.
1: Last the Rura.
2: Yeah. Yeah,

Tuhan. Tuhan. Tuhan. Tuhan. Tuhan.

Juan Vergara. Gulala,

Yeah.

Muy guay.

Mangoro mo nyangare ni na me do na maro be nyen ko wala wa tuan go be ni ba be go.

Yo, Lemurkangama, Yo, Radio, Dear Barma, Yo, Main Max.

0: Hi, this is Alfred from the Lato Mano Teenage Band, and you're listening to Yongo Radio. Yo, manmak.
1: Pijane kan gari yuan ngacil kamar yung alin rakaran bichan. Yo, kacuan anguna kue amim nan rangi chinan ngalinggo. Parko nan nguyan nguna rangi ngalinggo kue awo. Palawarat tuanan kanna. Palangarinan. Kaya kan nan yakan banyala yang nguyan piapul.

Hey,

Blindman.

0: Dunjawalo 8 PM. Yul ngol maci ninan wa ngangura ka jamar klo jawalo ngura namira.
1: Yo ngem ya ko andri gruwi ka turam ngajang napa. Bola bola building a ka dau mayam lady school napa imala. Na mala jango weaving jama. Tinalangan napa jama jalengo. Ka ni mala introducing tanang royal la. Yul mala jango jama jinang bola.
2: Yo, hello. Ngaraya ko balanda ko Jennifer kayun ko borok borok. Kami gitin ngara witik kal madanggal kent pal gayil power. Hadi ang unbala na puringa ka madal. Mali na rakalang ngay ka wak koy. Yurdo al bola bola na priya kami ng grupan jamar kulit nan mala. Rom mala balanya mala. Mayo.
1: Ni mukring dao ni mato grupan di pala. Nawe kam na na confess chan mali ni maram. Na na confess chan ni mali mariki bush ko maram na kalas mala.
2: Mangi ter na pala ng ni morong na pring wala del koreo ga ma anting lel. Kamil ko mala. Wap mayam gun ga mala. Kama ngoci korupan malah nawe, kalah malah, pala wap pala man. Pala meringgitir na, ngunili rom ngul malah. Minci butalak, ka ri

0: kom kapatan na palingon ni minje butalak yur milman na panan na palingon ni minje eshis na miko koman rit koman elingon ni rit tera marman minje butalak ka rit hal na pali brown wan jamara munatang ur minje elingon ni brown tera na yur minje marman mor ka brown na Harang mengitin mitin rakal ang awal yan mo al witik kal merangkal. Kasi yung un bala wako al na rakal ka mali wal na. Mengitin dawal ya kaya yang people damala na purong kal na. Kabala niya. Ano makay nga mayul ng radio.
1: Yung ngayon niya ko Andrew Guru kacar madang pula pula. Napa nga? Ngayon ang jaya ka. Ini bila orang orang orang kan jadi orang napa orang zaman orang napa mana serip zaman mana dah rakam napa webbing be ka web pulu mana yang lah jalan rakam. Anak bilang web orang macam itu antingo neko bilang orang mula nak mencuri.
2: Yo dua muka lah perkanda nak kon mengi urupan jamar kulin yung ektibri na lemrong ektibri bal nakon repire ka maka jamar kulin learning on country or ka na we balanya nakon wa nga maki mengi urupan ka mengi urupan ka urut repire nakon balanya na pukalan mengi urupan dua lemrong yung ektibri lemur tu dele in bol jamar kulin ka mengi urupan lemrong urum ko ini dia yang balan nakon ka jamar kulin ngay mar mang ulum rokal wal ngonya na balanda yuro kale murtu dul lim rongrom dalkum
1: jaman malan malang dole main mak nay na kon le gong da ja balanya ngor malang ne jama ana akora na male na kon yan ko man
2: ju balanya na kon tual gun ga jama main gurupan ga jamar kuling ka kamon ngok ngamen maranga itu ya lang miling uni yuto main getere tiang bala ya lang mereo ay tukanan nanong ay jama balang kong ka manunggo kagara kabala niya malabati ngay to ngulungi marakaya lang umirin nila nanukal na yung mala materials to mala
1: bula bula shop lila
2: bula bula lila
1: yala walto ni nakon visitors come comes in from Ripong or Wangang or ati palo na yung shop lila walto na makanya payim dipong right
2: yo ya lang marawal tong ni ya lang meron na prokadal malang may gurupan niya marangay palandato ya la may gitir na limro ka maram mo na limurong mala materials kung na nakun bal niya Bushmore marawal tong may gitir de ka limro ka dal nakun sharing limurong culture balanda kayo rong yo
1: manymak manymak
3: you're listening to 88.9 your radio the Remkining.
1: Yo, ngayon niya ako, Andrew Guru, kato mga itong napang bula-bula shop ka napang aro Karen Nawanga na narakam tao tinakoy ladies po napadal ka tango jama weaving jama napamalang kunga ka yo.
3: Yo, Yvonne has been showing me how to strip the gonga. She's an expert. I'm a beginner, but I'm really enjoying it. Oh, it's good to be here at Bula Bula Arts joining in.
1: So, now in what position? Doing what?
3: We're sitting here and weaving, well, learning to weave. They've got have gonga that they collected yesterday, and the ladies are stripping it, and I'm trying to learn from the masters.
1: Man mak taper. Yo, numagang amayon ng radio, 88 na dango, Bula Bula shop nga.
4: Buying on your gal, Rector Ronaldo, Kadiang on Winte, make sure the name of vaccinated winter radio, the cold flu. Viruses Jalika Bichan Billy, Jambi, Ka important ya, Maranuka Bichan Billy, regular vaccinations, especially if need to Marichi, Urongo Tirija. Wangi Nokal, Maringit, or Health Jamamirual, Maranara flu, COVID, ka RSV vaccinations, Tiangon Bala. Authorised, yeah. Australian Government Law, Canberra.
5: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuning to Yolngu Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.
6: You're welcome to Yolngu Radio. Coming up, episode 2, Local Decision Making Dao. Panyalingo Dao, Manapangakol, Walangong, Irinin Baong, Burkanawe, Kaura.
7: Yo, good morning. Tangana po yon gongoy ba na yan gunan ka tangana po dirawan kabe po nga ro na mabanaling ko tao yo, wala po lay malakot manje dangom nga mga ro na ma step 2 the working group na doon na yung working group ma dumanga ro rakaram ngunong Cina ko ba na local decision making ko ba tao ba na ya? Dayon kung alam na ma, adang umdan working group manan may ali.
8: Working group yung dalin na kung yulong yulong ano ni nual ng nito ay dalin na kung kodong or kama ko dar local decision making or kama nual tumingin ng iwala na kung yulam na malay dukar na patway na jura ngai we pun dole na kun ya ku amga mila ku amga jura na kun kumur manje ira tu bijira kumur manje ira jura ngai ka partnership commitment ya ku walangung na kun ngin kumur manje balanyan jura ngai ka ya ku am we pun dole mila ku am ngro ke walang ngin wal yo lol tu kura jama
9: yo balanyan na kun malangai kan ngin lakrangan jawar pare jagam yo ngai nguni action ga word mire balanyan na kun yo ngai Kalau ngara rayon ngai to, abulo ngai tarok mire. Bananya yul ngo. Bananya bili ngai diarin bala. Walanggal nya kale ngo, munangawal nya walanggal. Yul ngo nguni nito, bungkar tun ga chama mire ana mire. Bookmark na, agurupan nguni ro malamilkom. Nalcani murto bookmark. Kalau ngara rayon, kajal mire. Kadara.
8: Yan muka jualin malay, nawi. Yol ngo kurdaruk mala na connection words mala ane balang ay kadara na kun ngalemurong murukin mala na kun jama mili jawal lang na kun ngalemurto mal yual kriyan muni na kun ni yol mala daily group mo working group mo kadi ako ika mo LDM go local decision making go mal yual kriyan kin gayon na kun ngalito ngal kaya burpuron na ngo di ako alikalang galwang ngol neningumi kyal kaya burpuron Jin gayon nakon, loko berpulun jin gayon, tara, diakui, diakui mili, akal ngararayon na, nan ngurambangin. Dua lima layun ni nakon ngay uli, kakal nyamala, alimurung uli limutukurar, dua lima la, yul malang waltuki diali nakon kurar, kiyama, peakui nakon ngay itu, dua lima layun naun nakon kakal nyamala inguli, baki malang tur ngay tuki, ang alimurung, diakui nakon local decision making go.
7: Yo.
8: Biak pilihan nakun ngatil ngalemurungan bicari bicari ngai kan nguni ngatil jam biar ngurudangal jayol ngun mari waktu yang kan jama mari waktu nyan nyan kel ke burpurur dan burpurur jama balion minnalil kel ke burpurur jama mereka ngai itu yuwal kriyan na jin kaya yuru ka bulu gal ngarada yuru yuwal kumalian bicar pilihan ngai kan ngatil jama duruga dia kun nakun ngai limutuga biak pilihan yuwal kriyan mereka ngai itu yuwal kriyan ngalemurungan
7: Ma, wakuro tuan.
3: Yo.
7: Ka dangom next one ma. Ka who is in the working group? O yul tuwara yu brak tuyagi work tum. Jina lang aya. Ka yul wara. Ka ngalang ulo.
8: Yo. Nam na makuni dakul bay. 7 or 8 makbay 8. Wanangur gorong ur. Tunguni na kun gurar. Muni group. Amang amai rudar wala jaman duke na kon bookmark ngor kapmat ngor malang ngor federal kapmat ngor PMNC prime minister and cabinet muni grup amang amai rudar wala jaman duke na kon bookmark ngor kapmat ngor malang ngor federal kapmat ngor PMNC prime minister and

0: Yo, welcome back. Buluan maro ngama tawo panyalingo local decision making.
1: Aduan ba na working group kan mana ngal garakar kan madana lin. Nal pi dalam berktu igina ngwa working group to yala lang meum biju engina ngum dungarayo. Na dalam berktu ge work to o ngama ngama yo na yulko.
2: Yo yo balay ngi bulo. Balay ngala turong ngama all question yo 2019 the working group kunwali ngai jamay na kunwal to marichin to ke ngorongon donya bala 2019 doing until 2020 ngorongon na kun balay rong ega ngatele ngo yol ngo dokar malam local decision making ngi ngalem rubar pugo ngana mer ngatele ngo ngalem rongon ngai kangora ngatele ngo ber ngoro dangal punjam ngoni malain to kedar marang ngoroku itu kudar marang kam balanda do karat lago decision making balanda ngon madai nati nya madai ya balanya wanal madang gal kedir madaka wanal madaka barkoit madang ya pe akun tuale na 2019 tun doale ngurungon jama wal de akun grup kun so ayal lang ngomel jangon ing balam mar mangon nale ak tu jama na kun ale murung na ngoga wal lang na ngoga nan ngai la cumar makong mrain baki ya pe aku nale ak lem tu kal kuat madang ngelim tu baki ngon ni mada bar kuat ka ngon ni lem tu ga nale ak mak jama tu ola nale ak
3: ya balanya malajar yoro ngon ni jama mandang
2: ka kuning ngai consultation nawon process tu ale balam riang tu mari ki komentel la malangul kawangen tu mari ki yol ngwala del kurro wala yol ngwala la metti wala ka bapur wal ka klan gal epiak ngai tu wal dueling ngai process ti dia ngon bala piak ngai tu ku ra 2019 dun marchi don jaiya ti aku grup ko bala e wal tu marchi ka sharing na tu marchi
1: yo na kun
3: yo ngoni da on manga ko luar pale gal kalangal ulo ora tu manapan bala idi yang bala ngoni na kun doli mala ngai malang kun bapur from malali morong tipali community lel ka nalayak to ki jamali moro bookmark to namna limur kayol ngina ini community ngina lakrang ala wanga mala ka nalayak to mutu ki jama nga pagyol walangal ka bulo limuro yol ngwal jama miriana mire tukar ngai kangora ngali morong limur to dukar marang mamin makian ga jama walangal panel cha limur to jama do ali grupan mire nal chando balanda jama grupan limurungal kanal chando limur yul ngoi jama grupan walangal anal cha limur to malajar yun jama mala ka dukar boma ka jama wanga ngurian karal manapan mire yual kuna mirian ngayang ngoi ngamakuru ka ngayang ngoi makto ka wi pemarci tu ali yul ngo malangun ni wala karang al picture kam small groups mala tu ali ni nawal ka tu ali malan no maja ma mir mala na kun ngai ka dukar ngoran no malang ma tu any time come in ya kali yul ngo wal ngo ni war pale wal makin lakrangal ya ko mala na mun ngai partnership ti ki di jamau nga pagi mala every organization ngo ngai lakrangal ka no manguni no makani na diang bala yumur ko ngur wanangul mala numalang dole ka ngai open do kardara numa to bala miri anytime come in ka join with ngur kali group kal malang ni ngai kan lakrangal war palai ka bichan di pili na kon jama kor limur jama kor pan mire ngai ngo wanga do ngai ngo ngama kuriyo ka dara purpuriyon jalkringor kayo alkom yan with ngare mulong ngay ang imay makto kabo ko jurok man namir ko pan mir jama kadarangan mir rambang yan kako naman mo ka
0: yo jelal maro aro landon kayal wal maro dikun pay ka tao

0: Joo, no mä kan gamma mi olong radio.
1: Joo, welcome back. Bulongan maro nga matawo panyalingo local decision making.
2: What will the working group do in 2020? Naan ba na yam work? Pagtoy bilang yam yung ngoy. Pag ko yam maraw. Kajina kung ba na panmayan rakar akaran. Dako yung nga radap to nga rugumini nga ka dango yun na mayiral ka nga ka dango nga malingkura kalik nga unawala.
3: Yo, nguning to ba niya may 2020 ya, 2020 ya pala niya may dengay ng working group ya, rungin. Rungin pala listing na mercury ura nangon, ya pa kun darok na mala, wanang, dukar na mala nangon na kun. Communities ko, ka homelands ko mala, yung region doon alimurong nangon, ya pa kun dual dukar niya marangon na marki, muli na kun ya. Dual dukar niya, dual lecun, dual marang malimutun niya bakin, doon na malay. Naon biyan ang listing na ito kung 2020 niya na kun. Kawangan na meri, ka dulam na jama dukar na nalayak malimutun ko ni gulin na prokurar. Kayol to nga ito ko ni gulin na prokurar, nalayak. Nguni di tarok niya malang nguni, pingri ito kurar, kumintri nguyan yul ngwal mariki, chal niya, tarok niya, mulukur niya. Pala e bala ngunal jatuh ke tunu payang ngun biha kun dia ngun grup tu nala ya kurat tu kun negole nerpul dua le di LDM.
2: Yo, pila nya bijan na wo mala ngu numang arung nung wangga nya rakaram kamuro nan brak tu yul ngu mara dang ngu na mala ngu uru wari unda mi mara nyinna ega na ngu ngama ngama yun mi mulukur na wo bicuaing numang arung nung wangga nya rakaram wo burper.
3: Yo, tangang ngalimurugong gamurug na kun warun, tangang muka na kun ngalimuruka, ngalimurulika, ngalimurukan, ngalimurulika. Tabay tiriyan, pirkayan ngalimurulika, kapayang ngalimuruliki marang na kun, o mangtur ngalimurungi na bayango, manmak ngalimurung education, chamarkuleo, health ngalimurung, law and justice ngalimurung, housing ngalimurung, malimurong ko yung homeland movement. Piliin limurong doon, homeland bin malayol ungo. God taking bin mala. Homeland movement. Recognition. Malimurong. Ito al mala kamuro malang. Waltong ito alin nangon na kun. Di ako yung kamuro malang ho. Waltong ni working group kya. Malimurong yung ungo niya. Duwali malang na kun. Issues dem. Nawin mala kamuro. Mala topics dem malang na kun. Mainuan niya malang. Kunye bili waro malang alimurong. Kunye limurong kata. Da bayitin niya na ako. Kumur bayitin niya. Ukumur dalang panari pun limur bayi nyan bayangun nyan uri pun limur kaya kak nun ngalimurung yola kan ngalimurung bayangun ngalimurung jarang ana
4: yo wawang kaya nak kundi palimral kor bolo eldest malimurung muni wana kan ngamir mala limur tuwala mari waltir nak ko room go kan nak ko ngayango walal jal walturu lang tundi paliti jama mala kani kalimur jama mir mala limur tu bican pili. Mari waktunya mir. Kangulan nga itu ya akhir rumur tialidi. Ulan nama lah. Limu tu yang rambang ini na. Numa elda malah wanaka na mir nganapurung. Ka nganapur buk mak yolngo. Community jama mir malah. Ka dua lingai main mak military important limurung message. Limur yu waktira. Yolngo tira. Ka jama mir yana mira. Ka yu walkuman yan ngayangu jama. Ka kungkai yun mir. Tolanya.
1: Yo, tambal ulang tahun, kayak lu malam baru dicun baik kalian gue tahu.

0: tuan yawalo nine o'clock na PM munagon kalkimak ngura na mirwalo
1: biangun balak darawa darawa machiririk dun riri yakoy diphtheria dual community ngulumrongal tuol diphtheria riri tengun yo kamrit ririk mram warpam na yolungun munituni maram dual diphtheria riri aito jichi malamache dara warna koro yangara koro warpam rumbalungur karipun mayang nitu machiririk dun kangurungi din dito bayangun ngamatam gangriyun Chakjin nito maram. Markani ka family nungo, pichan balito ka saip na nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Yo, ngayam ya ko welwa nga ka jamam ngayabayang dango arts nga. Ka ngamam numa ka 88.9 FM yung radio. Kaitu na dap.

Al Capone guns don't hurt you.

Mati ya, tunggu lagi, tunggu lagi, mati ya, mati ya, mati ya.

Yeah, I'm a real. I'm a radio.

0: 잠을 모르.
1: 요가 트리지널 매니까에 불마가이 데끼메 Every day 5 a.m. 가 6 p.m. 디날리 올라 레디 영화

Come on, come on.

0: Duan jawalo 1 o'clock menaun.
1: Yo bukmat area aku biji menunggur ka tiar awak tanda arts ngoh ka numga ngama 88.9 FM toa yulung rerengo. Yo yo.

0: Yeah?
1: One take?

You ngara Johnny ngarpi je ka you listening radio 88.9 FM.

0: piang un balak a darawa darawa machiririk dun riri yakui diphtheria dual community un lumrongal dual diphtheria riri teng un yo gamrit ririk mram warpam na olgun unitun ni maram dual diphtheria riri eto jichi mala machidara warna koro yanga na koro warpam rumbalongor karipun mayang ni tu machiririk dun kangurungi din ni to bayangun ngamatam gangri un Chakchen ni to maram. Marka ni ka family nungo, pichan bali to ka saip ni nabayngo numa to maram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen ni to maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
1: Dalo ka maa riri ati pong tuji ngur, tunji skulu ngur. Eo, unu maa kamany.

I'm going to go to the house.

0: nalo ndo mingo mbiri dwala ndo mbiri ngo dwale mayali terwa mri tirngai
1: yo ndango kam londo mingo nungo pananu mabaya kanyi narambangi ngarunga rambangi nguya rambangi manapa mabega ngarunga
0: paingo paingo la koki pala nyai londo mingo nini
1: yuwal klingu
0: yuwal knayan
1: ya kamari miera birka yuwa
0: Wanga nyara kolondo miringo. Ka main makta ngay mitira. Muni ngay likarako. Bicha na bili malto na kadaray na ngarako. Ka wanga na mirale nyo lika. Wanga nya. Yuri yaka ngarang uli nangon nga nyan girumbal nya. Pat karalika dakay nga mga nyan. Muni ngay rakolondo miringo nya. Every day nya. Kauri pun ngaraki pahing nguna kun guyangi ngulalundu miri ngurako. Ngura ngaratuka, o ngaratuka marici, o ngaratuka buluyun. Pahing ngarang uli malang marang. Wanga agay marang ngarang uli kalundu miri ngurako yung ngara maraman in many ways. But a special rako lundu miri ngurangan ya, ngundi ngayli bahing ngarang ganartul. Ngundi ngayli kabicha na bilirakal, nina gamal tundako. Ani maringi, yun na nga rakado ala karam.
1: Iyo, dan may darangan. Iyo lang nga rakado ala karam. Ngaruti kaya wanggan nyara nunu mirin ko anam. Ngunung baya nunu nga ro biya pulung ngupan ka malang duman. Yun na nga yaga ala karam.
0: Wanggan niya nga ito ali, hinin nga manika. Tarwa ngay dali, mitir dao. Ngay gumul, tarwa tin nga lakal dao. Wangat niya ngay, everyday nga lalika, lunot bilingon wala hindi akura na majamang or. Nakon, for short time, jamang or yan. May mak. Wangat niya rako lunot bilingon mala, ngunin nga lang ulit yun, wangalil. Ngalin yuli nina, ka kung kaya yun mire ka daw lakaran na mire ka mariki hunting or only certain times kuning arali flying back to community ka ngayra kulundo may makmulitir
1: bana ya
0: yo muni yul ngo
1: yo
0: may mag ka wangat nyara kulundo muni din lundo Muni ngay ngaray wangan na marangala. Kangri unang ay karakal. Muni ngay ilika bicha na bili ninan ni murungal bukmakal.
1: Kangunung nuno ya kabir ka yun. Yun lumabay ka nguya rambangi. Ka ngarong nga. Ka. Nga lambal nuno ngarong nga nan mabay nung kumanay maltun.
0: Muni ngara ko ga ngarapin wungalin ngarang uli ka na namir.
1: Wungalin?
0: Ngura ngarali ka, karur yun ngarang uli, kamari kilin yuli rambangi. Warpam, muni yun bili wungalin dako.
1: Harun nun ba yung wungalin na ba na nama nama? Harun nun ba yung ngarungam, nguyam, bichuayin, nama nun ba yun na wungalin nam?
0: Nama yung ngarato nga nyan, yun ngarato, kamari-kamari ngarato, ngarato na mga ngay ito ka maltunda ko. Ang unito nga rangurang, ngunin ngarato bayang ngunin nga nama. Ningulik ka nama nga nyan.
1: Ngulok ko, me.
0: Yaka ginyari yoro.
1: Ngayon ba yung ngulok ko, me, nanay nama. Na ba na? Nama nun nga rangan. Nama nun nga nanay ba yung kapitya na bili ba na yan? Lundot mingo nam nungo.
0: Uy!
1: Charo, nun ba yung nama nanay niya? Riti nuno nga ro yak kurgo kay ngili nuno nga ro ngarunga nuno maro bichan kam oi ngacil nga ginako na pangacil jama ngarun nga ro nga na napinya nam nga na pa birka yun me oi oi una nga na pa min nguan nguna nya ko nga ro mayam kalkulang nanen kalkulang na nanyan. Pagpiliban na yan nung lundo mingo, bayang nunung aro na nanyan, minin ko.
0: Kaga nani ka doa lakaraman. Yaka nga ramarin gidoa nani ka lakaram.
1: Tare na nunu bayga bay ko min makuman meri min nan gum bina ko nundu mingo dangal maka dar ka mi bana bena bay ko nunu bayga meri min dare
0: we na komu ka
1: pa nunu waro dana min ngom nam nyal kam nan gon ngai
0: why na ni ka dal thinking ya Tolika ya kur thinking
1: yilipim nungaro kay ngana nay kuj parun ka Birka memorun.
0: Pane ngaya bayang ya kagut parun manana nyilipium. Kangan gaul nan banan ya kul ngayang ngam.
1: Ako rakarang na ngalaw jan nunum don garuan.
0: Dango mo na pa. Nuchoro.
1: Tuan ma ya kangaling guranan. Tuan ma ngaling aro birka yun kayal nguanan ngaro ngaling gulu wili yun. Nan mambay ka bayi ngayon.
0: Ano na yung kadang rakra, ma'am.
1: Nan mambay ka bayi ngayon. Murali mga na nuturo nan. Bayi ngayon lundok mingo yung almaling kuro.
0: Wah, ay lakra ngon ni ko. Bayi ngayon na kadal kuya nga na ni kadal dingking ya dao bulon.
1: Nuturo nyan nga ro bayi ngayon rali mga. Kuro to minyan nga ro yul ngayon ngaling ko bayi ngayon lundok mingo yung ngaling kuro rali mga. Ngunan nga ro ngaling lundok mingo yung yun rally work le
0: ngan gaul na ngaya kadang bir kay un mabay ni nuno to rakra man yakul
1: nguna na nangaro ngal mali na pa connecting na nangaro nun nay ga kuro to min nung go bay ngan bay ngal undum ing ngal maling guro darangan
0: ngan gaul min bay
1: new work na
0: Ay, ngunda ka kuya nga duwal.
1: Ya, kaya
0: Ito na, lakaraman.
1: Ngal maling kung nanaba na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngale yul ngo. Na ngaling nga raka na may minji, taruk, ngalango yung ngale. Bukmak ko ngal maling kung nanaba na lundot mingom.
0: Na, muka lundot miringon.
1: Bukmak ko.
0: Ini lakarangon mabun eh.
1: Bukmak ko nanaba na maling kung lundot mingom. No mera yul nuno.
0: Wena ni kada la kala manyo.
1: Mutan nuno arong jinang linggo yucu la yutu jinang linggo yo bai ko nuno arong mangi ana lundo mingom.
2: Duan jawalo 3 a.m. Yul ngon wal kabarak ngora yan yak koro. Bai ngwen jerau yuna.
3: Yo, ngare ko kada munungoro from Eastern Band Drama We're at Kalkurinji Freedom Festival and you're listening to Yulong Radio. Taperk.

0: Yo dang aero NTB yo ngendang na pa HK nga na rakanya mi aku dang kam
1: hello mi aku deira ba pro ma kumat yun pingo
0: ala nyun dang kam
1: HK nga
0: na nyun de ga jelam no ka
1: matam ka nuptun ga numa ka ngamam yo ngo radio 88.9 kalen ko
0: good morning ka dang mo na pa HK dang aero nyakwa jung ga na pa ngang tun tao Pelanya, baru rekam dan tahu tina kau nampak baik dan tina laga napa. Jaga kanya na, tangan napa ngagat ram HK nga, tangan rob yolo rekamnya men bayak kau nampai.
2: Yo ngaran kubi kumat ngarai yolo ngo baru nga, yolo ngarai HK ngo, ka unggah ngarai kengalap pemberi malanya perung backbone nama langun nace na bulikan jin dia kungga mirsaput wan nada tel HK ngatna na pulika lupa kagungga mir aja kam na pulika marka perolal
0: pengurung nyun tar plenya mane
2: ngat tel kungga na mir romble ja kam mir uru dalang ulang limrung yulu ngolalang ja kalika plenya balang
0: nama na nuno ka yo lara ndika yang nima bengka kungga mi
2: yo ngara daira tungun ba kam yurkur problem ala nabul ka lain kungga yun ngaya kadal kumalan rum wala langkat tau ka jungun
0: yo marka nungko dang cun ko dao napa tambalang aro e po tabir ka yun na ka katram happening
2: munyin manyak na kunjo ni yalan vegetable na dela pungale yun kunyo ka ngareng ka marang matir mitir marang artu jal ngamatir punggul mirir kagak kalpir kamar ngamatir bukmaku ka jaka ka ngataluka ka gungga mir kamar ngamatnya mir balal nu ka gungga mir ka jaka mir room ngur bile yang ngur nakon ben ngur ni festival ngur
0: main mak pulaje lacho tau
2: ngareng bubi ngaman mo kayul ngur radio 88.9 kalewin ko
0: Yo sama HK kalau untuk interview ngaro yang jam amin, ayana ngaro rekam dah, na dan ngurung waktu, karena dan jenama balak jam.
3: Yo, ngarai Michael kumpul lah, semua nama dol William, na perung katu miringo jam makadia lembur. Ya, ngarai start dol web ngata mak. 6 years ago mak bay 6, don darah 6 years na dial HK or all people nama lagu kayun. Love this jama. Trying really asking young people to come and work here because they are the people of all jama in the community in Napurong. They made the road for us to walk around Napurong. Nakon everything dual and it's possible na Napurong in Napurong to make it anywhere Napurong. Nakon they did it. It's

0: Yung radio don't you?
1: Marawang bilingan. Kalau panadar pa mayari-yari. Mayambul kalgrinan. Mayangiring-iringo, mayarol mongo, galangan-galangan minjunono. Kuy mollo ngorinan wangalk na kandit pa gaipan ga luluruma malmal ka darpa ganawa nga. Lukong ngorinan talpa ngagurin na ngangaraipir uy tumara nyalawan baran-baran. Paini ngaray na jalal miriang burukoy miriawol rang miriang. Mali ngorinan gacinji daltango mowolo pinggur ngo dalyali. Kawi punji likan orinan juloa makaraipi kurit-kurit. Lelehi likan jambar ul. Mali ngurinan gacinji daltango mowolo pinggur ngo dalyali. Kawi punji likan orinan juloa makaraipi kurit-kurit.

nada, donde quiera que sea, en Uruguay.

0: namire bokmak yolngo numakanga ma yolngo radio news
1: yo bokmak kare ko William Kumbula ka yolngo radio jama mera dala ka dora ti yolngo interview yutta jama mering eto lakkan na mera kon yakko ga nanan ko na kon roll kada tangay na start
2: yo kare ko gokko gruwe last week ka start ya
1: kana na kon diga ko yanga na kon dun jama dun ya yolngo radio ya
2: lecho jama ne bele na kon something different jama
1: kat na yung a previous jama nung nakon ngatil ng po jama na nakon ni kanin ng jama ngatil ja
2: atil ang jangan na nil first tar jangan ka lecho jama nil na ramal ma ne gunon klinik up na jawa nga mo mala ka second ang dar ko jama ka mi watch ara jangan na medikul daw daw yako
1: ka tol mga bodak upcoming year marchi the building and skill nu have big play and big play light time ring ni during like 2 years time or 3 years time upon ngarin do kon mart na ngalen kul adena na kun time lo al to ba por na marchi holiday break ni ninjo na we maram na kun dal na we skill ni the current operating game ka live broadcast ka real black tri kan jango ni pin na kun running ge we just spend ma kabla na dak tal na kun ringa na ma nak ngara ka jal tere ikum la lo kulus kum la ya dial ka jama ben
2: parkar showing ar ko kill ka learning ban no maga voice kanu ka ga ne ka be ka la ga ulman ga yo ngara ko ko guru ka do no maga ngama 8.9 young radio to anolon
3: yo to al ngama yo

Jangan.

Hola,

I'm gonna go to the hospital.

Jangan bawa ya.

0: 얘기해 주고 나.
1: 네. 바가지는 집 그걸 그래.
2: 나

Ya benar. Ya benar.

Bueno,

Thank you.

Yeah, go to my.

Thank you.

Yeah.

Yeah.

Hey!

da da da.

Thank you.

Sigue moriona, estoy por mover,

Alhamdulillah.

Thank you.

Yeah.

Bandit.

I'm gonna go to the hospital.

Magandang

0: Calabria y Orellana.
1: Vamos, vamos, vamos.

Yeah.

Ε,

dangur yuan mani ban men oi mere nalan ye jina ku jango rumbal ngaro ena kaolo nan mengaro kaolo mulenyi ban bulbul ngayo bunala jiyong

Yeah.

Vale.

0: Yo, Name Nunan Bookmark. Nayako Will, and you're listening to 88.9 Yungo Radio. Nolan
1: Bookmark. Yo, ngara Andrew Wurumba.
2: Ka ngara RM Kulungul Kunambe. Palana Purmarchen Marma Lao Station Lil. Field trip Limurjama. Una wanga chaya station taling boy ka ripun wandawe. Ne kodawo malmanra. Nacharuni malapal mirmala jipting michinola ganatar. Na kurisin go. Kana wala nangal. Kamingan. Marchin limurungal kan. Mako nwanga changara tulakram. First jange marchi ka mining. Ka second jange marchi ka papna. Ngani chimra. Kapap tu ngayon ni Gama, kapaw commission na, gambling na. Yo.
1: Na daw kang ola, kato?
2: Marma ngay daw, malapmangal jalim mo rolanggal. Unili, outstation nga. Wangkatya ngay daw, yaitwala na ngal kan, na ngay kanon ni Marichin, kali urlim mo rolanggal. Wangkatya ngay lecho, na ngay lecho, tribe ko, kajamar kulew. Ngalipin ngayon jo naman di kay, yulungoy na. Nange yait ka nange lecho. Yapala niya. Kanalchan nga nyan jujama. Katawin malade ako. Tuwan na numato nga man recording nga.
1: Yo man makato.
2: Ma malo. Man mag.
3: Yo darling boy. Date is 21st of October 2018. Recording nga. Dangon. Dool present yun akun. Yakun jubay dira yako yako yam. Yo balang. Yali, number two, learn on traditional on Banu, Bulu, Maraku, Dambirino, Stephen, America, Women, present, Tiangbala. Yo, Muru, Jetal Tungalamuru, Yanguni, Yangunguni, Unguli, Anamur, Name on Guka, Yangula Dao, Namalangung Bulu, Mara Mulin, feedback, Muruku, the Unguli, Yanguli Munana.
4: Yo. Mara barol ka tau dong daun ngora bitje nama ngora ko ngade pun rebel pun this is my thinking only ngain bitje ya ko main side first opening up main side now ya mining eto yo ka first yang ngai baba meng marchina ka long manga yo ngona kartal lai long manga ka bolo jamar kole yo tu eto ngay develepo relma ka eorin namala first movement kartalai api ngona yolot ngola cuar yona wanga we thinking wanga tango nengwa lena ngwa side ngo yo angor tana po kanin na tango dalin ja pele ngay ngana po na ngade mengoyo ka belo ngati mengoyo cu yona lili talin dia atang ngana po kanin na talin ja. Yo, ngatil yun ang nga, tango niyaj, nga niti ako. Yo, anang nga turik na bura yun na, wadya marchin na, kuna na nan po na. Ka, nga na pong katingking, uniling ko tao, taro ko na, tango talin dya, ane na na po kabitjan. Ka nga pagi kura marchin lili, ane po uniling ko tao, lakama. Abe na nakunda ko, Olman, huwag ka ako, first nga lili marchi na movement jama, talin di. Awak to na, nga rin ka kulimin do, ito lang yung ganyan mara to. Chato na doon strip. Kayo rin na nga, patala ko nga dyan. Di ako yaliw na marchi na, Olman na, lauda na ka nga bala klin ko nga na. At ako na wabarak din na. Abayang ko kayo rin ko talang ano na po na. Tipa kay, talin di. Tiang urnya itu, ngani cion, kam, merawan ayun, katun, pokok mesin don, melalui nana, ya cinta tahu, nana belakam, anak pun gua, upset kan apun nengai ngo, yo, biar naya kat tiang belayut taya, yo lengonin na, ya kan awan lengo, ngati lengo, lakam tahu, nana cerul makman, nana urna, katamu air kala ya. Dah na nama, berbaca marukole kalau lost na nabo. Suicide na, oh accident na, drugs tu na yang ora, na yang destroying. Yo kapitan na nabo rumarcina kon movement, one of the homeland, cama na, cama marukole, kangala perme tanga ana bong kulko ya kawang ganyan town nang ale rumis life falengo a journey lingo apalanya ara ga wang ganyan mulka oni nalke trade martina ka ngade mengumalar ko wayon movement lainnya na jama apalanya ayo
5: yo tamuringi yalla daro bulo da lakama talin pe

0: come hit again.
1: You are now listening to Yolongo Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasharina Palmerston Gahampdudu. Kabalanya.
2: Yo, good morning, darling. Aradual Yale number 2 Monongoro. Yo, Dipongor darling or radio heart. Taruka katana ana burung bukmako yolngo dual ana buru papuru across a northern territory. Yo duali part malain nakon journey ngarak oni nelchar dual irkala ngamangamayun. Yo ngatil walal yolngo walagan bukulong don michin yur tamere daikon do. Yo namon dua papuru ka namon irija papuru. Yo bukulong mangalang walagan ngunili land right guru yo ka jambat ngunili daruk ya tunupa marwirin daruk yo yolongo milkunao ka milkungal walagan dao yo ngunagan township ngay marjan ngutan mining ka uni walagan ngunili iyari yun walalo ngalapan mire walang anapurong towa gairija yo nalchan ngairo ngutan kandarangor ka diang bala na kon generation ka nama yora una future nalchan ngana bororo ninna ka nalchan ngana bororo magaya ninna goyangir doali lingo ngatil ngai ngutan yo kalking upar nguni daruk diang manay room do ka diyang gambling do room do ayurun ngay pap nan malanyutiyar ngayin boko emisyon dun yo balaninan nga nyulungon malan anaburungon ni dapark na ripon mala linggo ngayin kan ngon ni marangal rupiyan diyangin di malanyoy yaj dun yo ka ipulon na kunjakang anaburungan bayangon anaburungo yung anaburu family o ka jamar kuleo. Yo, oni oriki purpose ko wala kanong ni wanga namin pala ngay yurang ala yo marip mo ngarak jirin yo anaboro rungira anaboro wangan nama namon ngay ora dol dara bili nguni anaborong mayang ja nguni anaborong gulanjan kamo nungon room ja ora mulka ana burungir ka jalkre kayulo yun wanga marang eroyutan ngana burung majingutan family ngunilin room or magaya ngura gadara ngana mire ngura room or mariro maltun dia ke room go ka yalo yalktun lingo ngai ngutar na kon batalain nga bege ngurung ngoyun kana malanya yai kong yai mir malanya yurum tunan bile batalay na nakon town na yo doale ngana burung yul ngo book mago across Arnhem Land to West Arnhem doale ngana burung daruk balay ngana burung raro goyangir kanama gayarktun bile homeland doal ngay yal yun na mirwanga ngana bururo clear na mabitya ka clear ura nama nachan ngay uraro yuta malay ro marchi bile dengon bala yurten ora kapman ripun nganjala yun. Rupiah manangin niya mira ka tiangin ora yaitun anapun gama balai ka nguni walal jambatya ngalapal mirmalang anapurung dua bapuro ka iricha. Yo, tuno pa yan magaya room do nguni gitmangal bala yurun homelands movement marchinan ngay ka tanu yunan doa na ngay diangon bala yo marangay oraro room na malay muko yo room marche oraro barnara ka kliya ulia yo doali daruk malay bingre walal yaj ko nawi nguyulk din walal ngalapal miri walal anapunong marangay oraro room oraro marche ka doali daruk malay ka dipong oraro nama kliangor wanamal ka wanamal yo aduali nakon movement walang unang ala palmiro walang fishing ka ngala pun kandar ngor ka tiang bala ka ngunal bala food yang uni yan durakton pala yan jalkrel waptun yakal ngana bodo nakon min go moni jalkre walal footprint atol yo ngorengi yan ora do marche maranga ero ga tuno pa ngana burung darok malain kana malain room ngama ngama yuna malain ngana burung yol ngo room tuno pa yan ngai ora do marche yakal kartun o na malain oreke wala ga ngoni wangan dia ngana burung ngala palmir mala yo angama kole yan tuno pa yo dole ngai tukkar ngana burung buk makoyol ngo yo balanya thank you.

0: Yolong Radio Raman Kening.
1: Yo ngara Andrew Wurumba.
2: Ka ngaran RM Kulungkul Kunambe. Pala na permarchen marma la station lil. Field trip le murjama. Na wanga cha station taling bo ka repun ondawe. Na kodao mal manro. Na charone mala pal mirmala jipting michino la ganatar. Na ko recent go. Ka na wala nangal. Kamingan. Marchen le murongal kan. Makon wanga cengara tulakram first jenge merci ka mining ka second jenge merci ka papna ngane cimra ka pap tun nge nigama ka bo commission na gambling na yo
1: na tau kangola katu
2: mar mangi dau mal mangal jale merolangal onnele a station gra wanga cengai dau ya chola nangal kan nange kanu merchen kali urlem rongal wanga change lecho nange lecho tribe ko kajamar kulo ngale pen ngenyen jo nam mandike yolungo ina nange yaj ka nange lecho epalanya kanal chen ngenyen jo jama kata un mala de ko to anan ma tunga man recording ora
1: yo man makato
2: ma malo man mak
3: yo 23 October 2018 recording like bala ngana pona ngara Andrew Pasco urumba ga yange ngana poro kadon ya nduta maram yange bon abirkan nya muni bilina kon gamuro malan question malan maram nanu kun na kon nalter ngai kana kun ko yanga malan muro ngoni ngai gamuro yan nugurupan daur kana wai balanya na kon leadership ngale muro ngoni dual Dual region, dual bela Amerika, rale bijana nak on. Amerika bingung alamuru, angla palmer alamuru. Hari bingung macin, tipung ada bela. Taman apa angla palmer alamuru, tipung bela. Dual kali ngur, dual ngur dual. Mara pay dual le, kerjaan mara gutara. Orang nak on lemukan macin yang ni, rambangin dia kurang aku merti kuro. Angla palmer alamuru, ngurung leadership tu. Nanti yang ni wal ngurung merja, angla palmer jadi aku nak on uang aku. Nawalkan nakun nakualkan gamuru uni zaman nakun dolwanga nawalkan nangan nakun yaikan dagal rum ngapa geung
0: yo ara yangge yangge pe barang ngoyolngo tul beli region ngo mereka region uni ya ku ngal ka wanga narako remengere ken nakun ngatelingu rum uni leadership malan ngelcarkan zaman apan min room ngamang ngamayo na wangan ngur uni ngurungu mala ngurungu papuru mala uni walal dalkara ujirike ka pukulung mandaminya ka ngamang ngamayo na room julam nan ngu nalcan ngay to room magaya raipiri palanya malay nakun ngay kan nguni marcin undangar ka kapmantu ngay jauir na room ngay macin bilir-bilir enggan undangar yang daran palanya miring uni Kalkara, kengala permir, pelkurur malah namun bapro malah unyual berakian ninan kan. Aku rupa wal macin ngana bro. Aku rupa wal macin unyi leadership malah during walang kalang ngoko joni unyual kan ninan. Kam kandar ngurungai wal macin ngana bro ngana tangana pelkur ngai macin unyi kangga marai lacking ngai macin room malah unyi bangun doctor. Tortur ngay macin room beli ngay macin guni ngapa ke room galkitin ka munda ngar room guni ngay yakan meter raipiri nakun guni time do guni village council meri ka yan bala yan durito murudanggal walkan ninan main mak dia ngun bala nakun ngay meter na lacking na leadership ya kun guni ngay local decision making Bayangun ngay katayam bala tara wanami ngay bapurungur lida malany. Piling wingin room do ngay dagal ur do na intervention na bala ngay gulmrangal na malany nguni raipiri. Kayaan bala majin laylay ur nalin na mala wana ngay na natun ninyo. Yo, nga na purga feel strongly dual as a corporation Yako Gongdal Corporation. Cooperation ngay strongly na purka kuya nga nangu nga na purto nga niya loko miriam doale local decision making. Lea tukar mirimala yuru nguni te malale do karmir malanguni namun del koror mala baporo ngur baporo ngur baporo baporo toa ka irija ka nguni ngenye ndo troae yaka troae janganya birkayo na nganya kum banaka loko mire man kopral nguna nguna te ambala kajamar kule wakal nguramati na koro lira siplil yurukal so gong dalu ngai kata yang bala nakon galtang urkaman arom marga ngai tu ni local decision making dial na banjen ngun nalcar kan ninan ngalapol mala til kuro ngun dual ngai mana ban min tia kuanga kulun ko leke bala nalcar wal ngabe mana ban min jamo angutan merangal tual aduan anganapuro Mecin wakai ngurkana mendialna banjin kolon ngurna arom yang itu tuh ngamang-ngamayon local decision making dia nak kunya kayaan dia kolon ko like bala wangau muni bala wangau na mace kanatam iral kanguni wana menge ka loko tulang ngura malain jalkor muni malain nama to ka koyanga kanguri ki mulukur ngamang-ngamayon mesti pungur Atau ada dengan ini cooperation loko mayor barpur.
4: Yo, daru break na ka pulian la tau.
5: Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana, ka ngaraya korawa ngati pungkan kan ko. Ka numai korang ama yor ngaraya

0: Piangun balak a darawa machiririk dun riri yakui diphtheria dual community ngur lumrungal dual diphtheria riri tengun jo kamrit ririk mram warpam na yolungun ngunituni maram dual diphtheria riri aito jichi malamache dara warna koro yangara koro warpam rumbalungur karipun mayang nitu machiririk dun kangurungi din nitu bayangun ngamatam gangriyun Chakjin nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayang unuma tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja chakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
1: Yo, bukmak namil numa. Ngara yako bulkano, ka wangay ngara ka doara yul ngur idea o nulun boy ngur. Ka wangay ngara ka dipungulkam idea 8.9 ngur. Ta perik

0: Uh-oh. Here comes a flock of wah-wahs.
1: Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah